sama tank ku lagu sax man na di jafandou dang simbu gay nda jamalu ñang taxum ba nga ragal wa amu fa jafandou fi